0: Natagpuan anya ang oportunidad sa Regional Queensland. At mga tips at diskarte para iwas sa financial stress sa gitna ng krisis sa langis, alamin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Senado ng Pilipinas isinailalim sa lockdown matapos na may magpaputok ng baril. Sa Australia naman, oposisyon may patikim na sa kanilang federal budget reply. At dehisyon sa kaso ng Coles kaugnay sa isang discount promo campaign ilalabas ngayong araw. Sa detalye, isinailalim sa lockdown ang Senado ng Pilipinas magdamag nitong Huwebes, 14 ng Mayo, matapos makarinig ng mga putok ng baril sa loob ng gusali, kung saan nasa kustodiya ang isang senador na pinaghahanap ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, nakatatakot siya umano o anya na malapit na ang kanyang pag-aresto dahil sa mga alegasyon na may kaugnayan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pinalibutan ng mga armed police commandos at anti-riot officers ang Senado sa Maynila, habang ang mga rallies sa labas ay humihiling naman na dalhin o ipadala na si De La Rosa sa Dahig. Itinanggi naman ng gobyerno ng Pilipinas na sinusubukan nilang arestuhin ang senador at sinabing kasalukuyan pa rin iniimbestigahan kung sino ang nagpaputok ng baril. Mga balita naman sa Australia, gagamitin ni Angus Taylor ang pinuno ng oposisyon ang kanyang unang budget reply speech upang iugnay ang pagpasok ng mga migrante sa Australia sa bilang ng mga bagong bahay na naitayo. Babalangkasi ng talumpati ang isang plano upang higpitan ang migrasyon at limitahan ng net overseas migration sa bilang ng mga bahay na naitayo noong nakaraang taon. Tinawag naman ni Treasurer Jim Chalmers na isang mapanirang dog whistle ang pag-uugnay ng pabahay sa migrasyon. Ipinayag ni Angus Taylor sa programang Sunrise ng 7 na ang hakbang na ito ay tungkol sa pagiging patas kasabay ng mga planong harangin ang mga non-citizens mula sa iba't ibang programa ng kapakanan o welfare.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: Ipinahayag ng Older Persons Advocacy Network na ang budget ng pamahalaang federal ay nagbibigay ng mahalagang commitment upang padaliin ang mga proseso para sa mga nakakatandang Australian na humihingi ng tulong sa pagbabayad ng gasto sa aged care. Kasama sa budget ang isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng $3.7 billion sa aged care, kabilang dito ang 5,000 bagong residential aged care places taon-taon sa loob ng susunod na 4 na taon, at ang pag-alis ng mga out-of-pocket expenses para sa pagpapaligo, pagbihis at continence management sa tahanan. Binigyan din ng Older Persons Advocacy Network na nalampasan ng budget ang isang mahalagang pagkakataon na bigyang lakas sa mga nakakatanda dahil sa hindi pagpapalawak ng support at home program na nagbibigay ng mga support package upang matulungan ng mga nakakatanda na manatili sa kani-kanilang tahanan habang sila'y nagkakaedad. Gayunpaman, sinabi ni Samantha Edmonds, ang Director of Policy, Education and Systemic Advocacy ng nasabing organisasyon, makabuluhan anya ang commitment ng gobyerno na pagpapadaliin o streamline ang process o pangproseso ng financial hardship application.
2: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: Sa usapin naman ng child support, inihayag ng National Legal Aid Organization ng Australia na matagal na dapat namuhunan ng pamahalaang federal sa pagpapabuti ng child support scheme. Ipinangako ng pamahalaan ang $183 million na pondo upang pagtibayan ng sistema na naglalayong mahadlangan ng mga perpetrator o mga gumagamit lalo na sa child support bilang laban umano sa mga economic violence. Kabilang sa pondo ang $79 million sa loob ng 4 taon upang maghati ng mas matibay na proteksyon ng mga magulang at sa Services Australia na mas malakas na kakayahan na mapigilan pa sa mga pang-abuso at tinatawag na weaponization. Ayon sa Executive Director of National Legal Aid na si Yvette Dat, ang mga kababaihang nakaranas ng economic violence ay matagal nang nagsisikap at nagtataguyod ng pagbabago sa sistema.
3: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed. Harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: Sa iba pang balita, kinundina ng daan-daang mga organisasyon sa Northern Territory at Australia ang desisyon ng pamahalaan ng NT na baguhin ang child protection laws. Ipinalam ng pamahalaan ng NT ang balak nitong maghain ng panibagong universal principle na para sa kaligtasan ng isang bata na kauna-unahang konsiderasyon sa pagsuri kung dapat nga ba o hindi mailagay sa pangangalaga nitong pamahalaan ang pagpapalagi ng bata. Hinihikayat ng Aboriginal Peak Organization spokesperson Teresa Rowe ang pamahalaan na pakinggan ang mga Aboriginal leaders.
4: Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us and our Aboriginal organisations across the Northern Territory and Aboriginal families.
0: Samantala, nakatagdang maghihisyon ng korte kung sadyang nilinlang ba o niloko ng supermarket giant Coles ang mga customer nito sa kanilang down-down price campaign sa isang makasaysayang desisyon o tinatawag na landmark ruling. Maaaring magbago ng desisyon si Justice Michael O'Brien ng paraan ng palakad sa mga supermarket at maaari nitong magbunga pa para sa $28 billion company na may halaga ng ilang milyong multa na naihahain. Naghain na magkahiwalay ngunit hawig na kaso ang The Australian Competition and Consumer Commission o HFOC sa dalawang malaking supermarkets kung saan hinihintay ang desisyon sa Woolworths at sa iba pang petsa. Itinalaga ng lupon o board ng SBS ang kasalukuyang acting managing director na si Jane Palfreyman sa nasabing tungkulin sa permanenteng paraan bilang managing director. Maglilingkod siya sa loob ng 5 taon bilang managing director kung saan matapos ang 14 na taon niya sa organisasyon at 25 taon sa industriya ng media. Nanungkulan si Palfreyman bilang acting managing director simula noong Agosto nang bumaba sa pwesto ang dati ng MD nito na si James Taylor. Ipinahayag ng board na ang proseso sa paghahanap para sa posisyon ay naging mahigpit at competitive. Samantala, sa lagay ng panahon naman, sa Perth may mga konting pag-ulan o pag-ambon sa 20 degrees. Sa Adelaide, maaraw sa 20 degrees. Sa Melbourne, maaraw din sa 21. Gayun din sa Hobart at 19. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 19. May mga pag-ulan sa Sydney sa 22, gayun din sa Brisbane sa 24, habang maaraw sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, 14 Mayo, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nasa radyo ngayon? Nakikinig, lalo na yung mga bumabaybay sa kalsada. Ingat-ingat po kayo. At yung mga naiipit sa mga traffic o mga na-delays na train. Katulad ng ating kasamang si Maridel Martinez na naipit na ata ngayon sa train. Kaya naman ako, Maridel, mag-ingat ka. At ngayon din, iba nating mga kababayan na nakikinig ngayon sa SBS Filipino. At syempre pa yung mga nasa bahay naman, nakatutok sa digital TV, naghahain na ng kanilang tanghalian. Nako, ano kayang inyong hinahain po o niluluto dyan? O baka naman yung iba day off ngayon at nagpapahinga. Nako, sabi nga nila, hayahay daw ang buhay. Nako, sana nga nang sabi ng iba, sana all daw, di ba? At syempre pa, meron din tayong mga nakikinig sa live stream sa SBS Audio app. Nako, maraming salamat po ha. Gayon din sa ating website, sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, sa awin ako sa mga nakikinig sa SBS On Demand ha, meron tayo dyang live na live din tayo dyan. At meron tayong sa SBS Radio 2. Puntahan nyo po yung SBS On Demand. At may mga visualization tayo dyan. Makita nyo yung mga larawan o mga video mula sa Pilipinas. Lalo na pag namimiss natin, di ba? O hindi tayo nakakauwi ng matagal, pwede nyo pong tingnan yan habang nakikinig sa atin dito sa SBS Filipino. At nako, isa sa mga mga usapin ngayong araw pa din yung budget, ano, dahil noong mga nakakaraang araw inilatag na nga ng pamahalaan ang kanilang federal budget at inaasahan din kanina sa balita natin na ang budget reply ng opposition ay ihahain din nila. Ito po yung mga pagkakataon na mas maintindihan natin, 'di ba, kung ano ba yung mga dapat na malaman natin bilang migrante dito sa Australia, dahil lalo na kung ito ba'y makakaapekto sa atin o hindi, lalo na ngayon na nagkakaroon nga ng cost of living, mapagtaas sa cost of living, gayon din sa mga inflation, at syempre pa yung mga interest rates, diba? Lahat tayo naapektuhan yan. At mamaya din sa ating programa, ihatid natin ang mga kaganapan naman sa kaugnay sa migration ng Australia. Sino ba'y maapektuhan? Naku, mababawasan bang places o slots? At ano ba yung mga priority ng pamahalaan ngayong next financial year? Mamaya po ihatid natin yung listahan na yan. Ano ba yung mga maapektuhan ng ganyan? Pero kayo po ba, mga kababayan, dahil sa nangyayaring ito, yung mga cost of living crisis at yung mga inflation issue at iba pang mga pangamba, no? Kayo ba kinukonsidera nyo bilang ang sarili nyo bilang middle class o lower class o rich? O baka naman ultra rich pa dito sa Australia? Na alam nyo ba yung socio-economic classes na ito? Di ba sa Pilipinas nagkakaroon tayo ng mga ganyan, naririgatin yung middle class, yung upper middle class, lower class, o may mga rich at ultra rich. Di ba may listahan pa niyan minsan, eh, di ba? Eh dito sa Australia, nalaman nyo ba o naikonsideran nyo ba yung sarili nyo sa kung anong klase dyan? Ito pong artikulo ni Charisse Chang ng SBS News, binahagi po niya yung nagbabagong kalagayan po sa wealth ng Australia, yung kayamanan. At isa daw po sa nabanggit dito, bumababa po ang bilang ng mga middle class. Ang middle class daw po na maituturing ay mayroong yaman o mayroong assets na 300,000 hanggang 900,000 Australian dollars. Nako, kayo ba yan? Ibig sabihin po yan, pasok po dyan yung inyong mga na meron kayong, syempre pa yung inyong sahod ng inyong pamilya at gayon din yung pag-aari ng bahay. Di ba, maaari pong kapasok dyan sa inyong assets at iba pang mga assets ninyo, no? Pero karaniwan po ito'y nakatutok sa property kasi yun talagang minsan malaki, no? Kung kayo po'y nasa 300 to 900,000 po yung kabuuang assets nyo, ipasok po kayo sa middle class. Pero ang nababanggit po sa pagsusuri ng KPMG International, unti-unti daw pong naglalaho ang middle class sa Australia, o ito po yung tinatawag ng middle wealth bracket. Bumaba sa 28% mula sa dating 34% noong nakaraang dekada. Nako, karaniwan po yung mga bahay kasi natin, di ba, parang dyan nagre-range, di ba, sa 300 to 900, lalo na yung mga kababayan na kahit may mortgage na, pero yan po yung value ng bahay.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Stress din po ba kayo? Mamaya po sa ating programa, meron ding hatid si Sheila Joy Labrador naman kung paano nga ba makakaiwas sa financial stress, lalo na ngayon na merong issue sa krisis sa langis, meron pang yung mortgage nga natin at iba't iba pang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Mamaya po yan. At isa po pong lumabas sa nabanggit na ulat, meron po mga panawagan para sa reforma dahil nga nagkakaroon ng lumalalang wealth gap ayon po sa KPMG, may mga panawagan po para sa wealth tax naman at pagbabago sa mga patakaran sa buwis tulad ng negative gearing at capital gains tax upang maging patas daw po ang pagkakataon para sa mga nakababatang henerasyon. Yan po ang kabuuan o abuod ng ulat po o artikulo na binuo ni Charisse Chang ng SBS News. Mababalikan niyo po yan sa website ng SBS News. At kayo po ba yung mga kababayan, nakakaranas po ba kayo ng financial stress o baka naman isa kayo sa mga rich o mga middle class na sabi nga na unti-unti na daw nababawasan. Pwede mo pa ipadala sa ating yan sa Facebook page at Instagram page ng SBS Filipino at babasahin po natin yan. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin po natin yung mga pagbabago sa Australian Migration System sa inilabas na federal budget. Susunod na po yan sa SBS Filipino.
2: Nay?
3: Saan niya? Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
2: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
3: Oo naman!
2: Ang sarap. Salamat, Nay.
4: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Inanunsyo na ang federal budget para sa taong 2026 at isa sa mga tinututukan ng usapin ng migrasyon sa Australia. Ano nga bang mga pagbabago at ano ang reaksyon ng komunidad? Narito ang ulat.
8: Trabaho, visa at iba pa.
9: Trabaho, visa at iba pa.
1: Isinasagawa ng federal na pamahalaan ng Australia ang reforma sa sistema ng permanenteng migrasyon upang pumili ng mga migranteng mas may pinag-aralan, mas bihasa o ang tinatawag na higher skilled at mas bata upang matugunan ang kakulangan sa mga manggagawa. Ang programa para sa permanenteng migrasyon ay mananatiling limitado sa 185,000 slots kung saan mahigit 70% ng mga pwesto ay nakalaan para sa mga skilled migrants. Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga aplikasyon mula sa mga migranteng nasa loob na ng bansa o ang tinatawag na onshore migrants, sa halip na sa mga nasa ibang bansa sa parehong skilled at family streams. Samantala, ang natitirang 55,110 na offshore slots ay ilalaan para sa mga high-skilled migrants na makakatulong sa pangmatagalang mga ilangan ng bansa sa skills o kasanayan. Ayon sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, bagaman nakahinga sila ng maluwag dahil walang bawas sa bilang ng mga migrante, ipinahayag ng tagapangulo nito na si Peter Dukas na nababahala ang FECA sa magiging epekto nito sa ekonomiya.
10: I mean, we're looking at this very carefully. Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success

0: Lay off. I'm gonna quit. I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
3: At nagbabalik po ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling. Noong mga nakakalipas po nga linggo o buwan, inagbatangpok po tayo dito sa Australia, dito sa SBS Filipino, ng mga story po o mga kwento ng mga kababayan natin na naninirahan sa regional area.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ay naninirahan daw po ang mga Pinoy ayon po sa 2021 census ng Australia ay mahigit 2,000 Pilipino, pero mukhang inaasahang tumataas pa ngayon yan lalo na magkakaroon ng panibagong census. Ibahagi po ng lumalaking presensya ng mga kababayan natin yung mga pinipili pong magsimula ng bagong buhay sa labas po ng malalaking lungsod. Pero ano nga ba ang buhay dito lalo na sa mga regional Australia? Kilalanin po natin isang dating teacher sa Davao del Sur nagbukod sa teacher ay nagpo-produce po ng mga programa sa telebisyon sa Pilipinas. Pero ngayon, ang kanyang trabaho, early childhood education sa Townsville. Kilalanin po natin siya at ang kanyang kwento, hatid ni Helen Quinyanola.
4: Bago dumating sa Australia, may malinaw ng propesyong nabuo si Ralph J. Quabinga sa Pilipinas. Umiikot ang kanyang mundo sa sining, edukasyon, telebisyon at pagsusulat ng mga kwentong nagbibigay boses sa mga isyu sa lipunan, sa LGBTQIA+ community at sa mga hinaing at pakikibaka ng mga katutubo sa Davao del Sur.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app,
1: and SBS On Demand.
4: Ngunit tulad ng maraming migranteng Pilipino, dumating ang panahon na kinailangan niyang buksan ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Una siyang pumunta sa Brisbane upang mapalapit sa pamilya. Para kay Ralph, malaking bagay ang pagkakaroon ng koneksyon.

0: advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Kung dati ang kanyang tinuturuan, tagapakinig at tagasubaybay ay nasa hustong gulang na mga mambabasa, ngayon, mga bata. Dati, nasa aklat at telebisyon ang kanyang mga kwento. Ngayon, nabubuo ang mga ito sa loob ng silid-aralan, sa bawat batang natututong magsalita, magtanong, makipaglaro, at maniwala sa sarili.
4: I didn't see myself working with children at the very beginning kasi I really find them challenging. Parang I'm not capable of educating children. Kasi ang pananaw ko tungkol sa early childhood education is napaka-importante because that's the foundation of, you know, the foundation education wherein you are preparing these young children through lifelong learning. But I'm really thankful because when I started on my first center, napaligiran ako ng mga Pilipina educators din. They are these experienced Filipina early childhood educators who really supported me, who really guided me on what to do. They were my mentor even up until now.
3: Ibinahagi niya na sa larangan ng edukasyon para sa maliliit na bata. Hindi man palaging agad nakikita ang epekto. Malalim anya ang ambag nito sa kanilang paghubog. Dito raw kasi nagsisimula ang tiwala sa sarili. Dito nahuhubog ang kasanayan sa wika, pakikisalamuha, pag-uusisa at pakiramdam na sila ay kabilang. At para kay Ralph, dito niya muling natuklasan na ang pagiging malikhain ay hindi kailangang maiwan sa Pilipinas. Maaari itong magpatuloy, magbago ng anyo at magkaroon ng bagong saysay sa ibang lugar.
4: When I arrived here, I just realized na ang paglayo ko sa Pilipinas ay tila naging paraan upang mas mapalapit ako rito. Dahil, you know, sa paninirahan ko outside of the Philippines, nagkaroon ako ng mas malawak at mas malinaw na perspektibo tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. From a distance, mas nakikita ko yung, alam mo yun, yung challenges, yung mga changes and mga issues sa kinakaharap ng Pilipinas.
3: Batay sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, may humigit kumulang 50,000 Pilipino ang nasa Queensland. Sa grupong ito, nasa 68.6% ang Australian citizens. Para naman sa Townsville, kung saan ngayon nakatira si Ralph, ipinapakita ng ABS Census Quick Stats noong 2021 na may sobra 2,000 mga Pilipino ang nakatira doon. Base sa community profile ng City of Townsville, ang Pilipinas ang nangungunang bansa na pinagmulan ng mga migrante na nasa 1.1% ng kanilang populasyon. Pero bakit nga ba patuloy na pinipili ang Regional Australia para sa ilang migranteng Pilipino? Paliwanag ng migration consultant, mas malawak ang listahan ng mga trabahong maaring pasukan sa regional migration kumpara sa malalaking lungsod sa ilang pagkakataon.
5: Attractive ang regional pathways kasi sobrang hirap na makakuha ng invitation to apply for any general skilled migration visa. Dito kasi sa Australia, yung general skilled migration visa subclasses, which are yung 189, 190, and 491, hindi siya basta-basta ina-apply. You have to have the patience to wait and to be invited.
3: Ayon sa Department of Home Affairs, may 2 skilled regional provisional visas para sa skilled migrants at kanilang dependent family members na gustong manirahan at magtrabaho sa regional Australia. Kabilang dito ang Skilled Work Regional Provisional Visa, subclass 491. At Skilled Employer-Sponsored Regional Provisional Visa, subclass 494. Ang 491 visa ay para sa mga skilled worker na maaaring inominate ng state government o sponsor ng kwalipikadong kapamilya para manirahan at magtrabaho sa Regional Australia. Samantala, ang 494 visa ay nagbibigay daan sa regional employers na mag-sponsor ng skilled workers para tugunan ang labor shortages sa kanilang rehiyon. Mayroon ding Designated Area Migration Agreements o DAMAs. Ayon sa Home Affairs, ang DAMA ay pormal na kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Australia at isang estado o regional authority. Nagbibigay

0: ito na kakayahang umangkop sa mga rehiyon upang makatugon sa sarili nilang pangangailangan sa ekonomiya at labor market. Paliwanag ng migration consultant, hindi lang ito usapin ng mas madaling visa. Ang regional pathways ay nakaangkla rin sa pangangailangan ng mga rehiyon. May mga lugar sa Australia na nangangailangan ng mga magtatrabaho sa sektor ng edukasyon, agrikultura, healthcare, hospitality, aged care at iba pang essential services.
1: These are both provisional permanent residency visa. Yun yung keyword doon, provisional permanent residency visa. Which means parang PR ka na pero technically hindi pa. But makukuha mo naman yung residency mo kung titira at magtatrabaho ka ng 3 taon sa regional area simula nang makuha mo yung visa. Especially yung 491 visa ha, bakit siya attractive? Kasi mas mababa yung requirements nito at mas madali lang yung invitation criteria compared sa other two skilled visa subclasses. Isa pa, mas expected na mas konti yung competition just dun sa 189 and 190.
0: Para sa ilang Pilipino, ang regional Australia ay maaaring maging daan sa oportunidad, trabaho at panibagong simula. Pero gaya ng paalala ng migration experts, mahalagang tingnan ito ng buo, hindi lang bilang pathway, kundi bilang lugar kung saan maaaring mag-ugat ang isang matatag na buhay. Sa huli, ang kwento ni Ralph ay paalala na may mga pangarap na hindi nagwawakas kapag piniling sumugal. At sa isang tahimik na silid-aralan sa regional Queensland, patuloy pa rin itong nabubuhay. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
2: Maraming salamat Helen Quiñanola sa ulat na yan at maraming salamat din kay Ralph sa pagbabahagi ng kwento dyan sa Townsville. Naku, yung mga kababayan po natin dyan, ha, lalo na yung hindi lang nasa Townsville at iba't iba pang bahagi ng regional Australia, pwedeng-pwede nyo ipadala yung kwento ninyo. Baka na pwede nating maitampok yan dito sa programa. Lalo na yung mga nasa remote areas pa. Marami tayong kababayan lalo na sa mga Western Australia, Northern Territory. Pwedeng-pwede nyo pong ipadala yung inyong mga kwento sa amin sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page. At syempre, i-like at follow nyo na rin po, ha? Maraming salamat muli kay Helena. At ngayon sa pagkakaon ito, pakinggan naman ng isang awitin mula sa Ben and Ben, Ang Kapangyarihan.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Na lumapit sa National Debt Helpline. Isa itong libre, independent at confidential na serbisyo na available sa buong Australia. Tinutulungan ng helpline ang mga taong nakakaranas ng financial stress sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga financial counselor na nagpapaliwanag ng kanilang mga karapatan at mga posibleng opsyon. Ayon kay Vicky Staff mula sa National Debt Helpline, mas malaking bahagi na ngayon ang kita ng maraming tao ang napupunta sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gasolina. Kaya mas kaunti na ang natitira sa iba pang mahahalagang bayarin.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
2: Dagdag nito, maraming tao ang hindi nakakaalam na may karapatan silang humiling ng financial hardship arrangement mula sa banko o credit provider kapag nahihirapan silang magbayad.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
2: Dagdag paliwanag niya, mahalagang maintindihan muna ng mga financial counselor ang kabuuang financial situation ng isang tao para maibigay nila ang pinakaangkop na tulong at praktikal na solusyon.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
2: May tatlong paraan para makontak ang National Debt Helpline. Maaaring tumawag sa 1-800-007-007. Bumisita sa nbh.org.au o gamitin ang live chat service sa kanilang website. Para naman sa hindi komportableng makipag-usap sa English, maaaring mag-request ng interpreter support habang nasa tawag o sa telepono. Ayon kay staff, mataas ngayon ang demand para sa tulong, kaya posibleng maghintay muna ang mga tatawag lalo na kapag busy ang linya. Pero payo niya, kung hindi agad makapasok ang tawag, subukan muli sa ibang oras o gumamit ng ibang paraan tulad ng live chat. Hinihikayat din ang mga residente na tingnan ang iba pang libreng support services mula sa mga community organization gaya ng Money Care Service ng The Salvation Army, ilang financial counseling services ng Anglicare, Community Legal Centers, Mob Strong Debt Help at Financial Rights Legal Center. Ang ulat na ito ay binuo ni Sahil Maka na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
4: Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
5: Maraming salamat at Sheila Joy Labrador sa pagbabahagi po ng ulat na yan, lalo na yung mga kababayan natin na nahihirapan ano, at na-stress na agad sa dami nga ng bayarin. At syempre minsan may mga kababayan tayong tumutulong pa sa Pilipinas na nagkakaroon din ng mga pangamba kaugnay nga sa mga pagtaas sa mga presyo ng mga pangunahing bilhin at gustong-gustong tumulong. Ano. Ito po daw, balikan natin yung hotline para sa mga nais pong makipag-ugnayan sa National Debt Helpline. Ito po daw po yung 1-800-007-007. Yan po yung mga numero, ulitin natin, 1-800-007-007. Yan po yung National Debt Helpline. At sa mga kababayan po natin na sinasabi nga na ako ay kapit lang dahil nga tayo'y makaraniwan sa atin ay sanay na sa mga ganitong klase ng sitwasyon, pero syempre iba pa din na nakakaranas ka na nito lalo na dito sa bansang Australia. No? Maaari nyo pong balikan yung ulat ni Sheila Joy Labrador at iba pang mga naitampok ngayong araw, gayon din

ang mga pagbabago sa migrasyon, ang usapin natin tungkol sa middle class, at ang kwento ng regional Australia, original Queensland story po ni Helen Quiñanola tungkol kay Ralph sa Townsville. Maaari niyo pong balikan lahat yan sa sbs.com.au/Filipino. Yan po yung ating website. At syempre, available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At syempre, para sa mga streaming platform din, ang SBS Filipino, gaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. E, nakasubscribe na ba kayo dyan? E, puntahan nyo na rin po. I-download nyo yung Spotify o yung Apple Podcast o yung YouTube Podcast. Hanapin nyo lang yung SBS Filipino at yun na, sure na nakasama tayo dyan at makakasama nyo kami lalo na pag kayo'y naghahanap po ng makakausap o baka naman ng balita at impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. At natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon na araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.

ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan.

0: harkokin siyasa ne a Jami'ar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda ya bayyana cewa
1: za a iya kallon wannan abu ta fuska biyu. Ta farko dai shi makin dai ɗan kudu maso yamma ne kamar Bola Ahmed Tinubu. To a baya ana ganin cewa bai babu wani ɗan kabilar Yaraba da zai kalubalanci Tinubu, to kuma sai ga shi makin ya fito. Kuma jiharsa ita ce ta biyu a wannan sashen bayan jihar Tinubu ta Lagos a wurin ƙuri'u. To wasu za su yi tunanin cewa mai yiwuwa za su raba ƙuri'un wannan sashi. To amma kuma idan aka duba ɗayan kuma ta gefe, sai a ga cewa kamar yadda waɗansu suke zargi, duk da yake dai babu wata hujja a cewa jam'iyyar APC da kuma Bola Ahmed Tinubu suna amfani da dabaru daban-daban don su tabbata cewa sun raba ƙuri'un 'yan adawa.
0: Wasu na cewa ba kasafai ƙananan jam'iyyu suke yin tasiri ba, kana ganin haka ko wata rawa da zai iya taka wanda lalle ba a sani ba?
1: To in dai an yi maganar tasiri na tunanin wai ko zai iya cin zaben shugaban ƙasa, ne ina ga wannan abu ne mai kamar wuya. Saboda zaben shugaban ƙasa wani babban al'amari ne, sai ka shirya, sai ka samu karbuwa, kuma haka ba za ka fito rana ta kamar yadda shi maki da ya yi ba. To amma idan kuma so ake amfani da shi a raba ƙuri'un 'yan adawa, to wannan kuma haka zai iya yin tasiri.
0: Yayin da zaben shekara ta 2027 ke karatowa, sunayen manyan 'yan takara sun fara fitowa fili. Kama daga shugaban ƙasa ce Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC, wanda ya fito shiya ɗaya da shi Makinde na jam'iyyar APM, yayin da ɓangaren adawa ke kunshe da Peter Obi tare da Dr. Rabi Musa Kwankwaso a jam'iyyar NDC da kuma Atiku Abubakar a jam'iyyar ADC. Masu sharhi na kallon takarar shi Makinde a jam'iyyar APM a matsayin wani babban gwaji da zai iya raba ƙuri'un yankin kudu maso yamma, musamman idan ya yi nasarar nuna kansa a matsayin matashi kuma ƙwararren da ya yi wa jiharsa aiki tukuru. Gwamna Shehu Makinde ya gina farin jininsa ne a ƙarƙashin tsarin sabon duniya da yake kira Oyo Model, inda ya mayar da hankali kan inganta fannin ilimi ta hanyar soke kuɗaɗen makaranta da ɗaukar dubban malamai, game da farfaɗo da tattalin arzikin jihar ta hanyar bunƙasa harkar noma da gina manyan hanyoyi da suka haɗa da birane da karkara, ne suka ba shi ƙwarin gwiwar cewa zai iya amfani da waɗannan nasarori na matakin jiha domin shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya baki ɗaya. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
2: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
3: A Najeriya, yayin da jam'iyyun kasar ke ci gaba da shirin fitar da 'yan takara ta hanyar maslaha ko 'yan tinke, ƙura ta turnike musamman a jam'iyyar kasar mai mulki ta APC.
4: Har ga Allah za mu yaki zaluncin. Abin da yake gaya maka ba fa da baki ba ne, za ka ga yakin da baka taɓa ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, baka taɓa ganin irinsa ba, let me tell you. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
3: Shi me ya kawo irin wannan takaddama?
5: Ba a yi maslaha da kowa ba, ba a zauna da kowa ba, magana primary election gaskiya ba a yi ta ba a jihar Kano gaba daya.
3: Me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci? Wannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na Ra'ayi Riga na wannan makon. To ga masu shawar shiga cikin wannan shirin da zai zo muku gobe Juma'a da karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, sai ku aiko mana da ra'ayoyinku ta shafinmu na BBC Hausa, Facebook da sauraron hanyoyin da aka saba. To muna dai Najeriya har wa yau, inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta nemi cikakken bayani daga rundunar sojin saman ƙasar kan hare-hare ta sama da aka kai da suka rutsa da jami'an tsaro a sassan Najeriya. Hukumar ta bayyana harin bayan-bayan nan da aka kai a yankin Zurmi na jihar Zamfara a matsayin wani abin takaici, duk da rundunar sojin Najeriya ta musanta cewa harin ya rutsa da fararen hula. Hukumar ta buƙaci gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan har-haren. Abdullahi Abubakar shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, ga kuma ƙarin bayani da yawa Awul Ahmad Janyau.
6: A gaskiya komai ne na ayyuka yana da tashi ƙa'ida, yana da doka, kuma akwai abin da kundin tsarin mulki ya ce a kan wannan aikin naka. So wannan damuwan shi ne babba. Akwai abin da ake ce ma ka duba proportionality, za ka duba ga wani illa zai haifar in ka aikata abu. So kuma balantana wannan an yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku a nan Zamfara, last year an yi, this year an yi. Kuma abin nan ya zo da muni.
7: A ɓangaren ku, kamar kun yi bincike, kun tabbatar da abin ya rutsa da fararen hula?
6: mun samu report wanda ya tabbata mun cewa ya rutsa da fararen hula saboda a kasuwa abun aka jefa abun nan kuma ciki akwai mata da yawa ciki akwai kananan yara da suka rutsa ya rutsa da su masu su mun tabbatar da wannan akwai wannan
7: eh amma sojoji sun fito suna musantawa sun sake nanatawa suna cewa ai matattara yan bindiga ce
6: shi yasa hukumar mu tace ayi bincike amma bincike ba na hukumar soji kawai dai ba ya kamata ayi independent bincike bincike wanda an mai zaman kanshi na daga wani one organization wanda zai sahihin bincike wanda zai tabbatar da ainihin banda da ta faru
7: to amma akwai wani yunkuri da kuka yi na kokarin aiki da su jami'an tsaron musamman sojoji
6: a yanzu muna cikin kin hada bayanai da kuma bincike na tabbatar da ƙara tabbatar da abubuwan sosai da kuma wanda abubuwan ya rutsa da su wanda kuma ita shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Dr. Tony Ojukwu san yayi kira lallai cewa hukumar soja ta dinga kula da abun nan kuma lallai ya kira cewa ayi bincike na kwakwaf kuma daga wani independent abu wanda ba tare da cewa sojoji kadai aka bari suka yi ba dan a tabbatar da gaskiya al'amarin kuma a san an dauki hukunci ma waɗanda suka yi wanda wannan abun zai sa a samu rashin maimaita irin wannan kuskure da suke kira cewa suna yi a nan gaba
3: Abdullahi Abubakar shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya reshen jihar Zamfara da haka agogo muke cewa ƙarfe 9 saura kwata a Najeriya da Niger 8 saura kwata kenan agogon GMT Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC To gaba cikin shirin zamu sake komawa Najeriya amma yanzu bari shirin ya nufi Mali inda rundunar sojin Mali ta yi wa dukkanin dakaranta da ke hutu kirayi akan su dawo bakin aiki a yayin da take sake fasali da dabaru a shirye-shirye da take na sake kwace ikon arewacin birnin Kidal wani babban komanda a rundunar Kanun Altahir A Maiga cikin wata takarda da ya sanya wa hannu ya ce kowane jami'i da ke hutu a yanzu haka ya koma bakin aiki sannan kuma su kai kansu shirin kwatar rundunar da ke gawo kafin nan da ranar 29 ga watan da muke ciki wato kafin a tura su zuwa Anefis ga Aisha Sharifa da karin bayani
8: komandan ya ce Anefis gari ne mai muhimmanci da ke kan hanyar Kidal ya ci gaba da cewa an zabi gawo a matsayin wutan da za a sake haduwa da kuma Anefis a matsayin wutan da daga nan ne za a rika kai har domin hakan ya zama wurin da za a fi mayar da hankali a kai rotanni sun bayyana cewa sakon komandan zai kuma yi aiki akan jami'an gendarmerie na kasar da hukumar fararen hula da yan sanda da kuma dakaru na musamman sakon komandan ya kuma ambato batun sake tsarin aiki wanda tsari ne na soji wajen karfafa dakarun da aka tura zuwa yankin arewaci inda sojoji ke ci gaba da taruwa Birnin Kidal da ya fada karkashin ikon yan tawayen Azbinawa a ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata bayan wasu harare da kungiyar jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin wato JNIM da ke da alaka da al-Qaida ta kaddamar tare da kaurarta Azawad Liberation Front wato FLA yan tawayen Azbinawa na san mayar da birnin Kidal ya zama babban birnin kasar Azawad da ta hada da yankunan Menaka da Kidal da Gao da Taudeni da Timbuktu da kuma wasu yankuna na arewacin Mopti a ranar 9 ga watan Mayu da muke ciki ne shugaban kungiyar yan tawayen ta FLA Bilal Akshrib ya kare gwagwarmayar kungiyar su ta neman yancin kai daga Mali inda ya bayyana cewa an hada yankin Azawad cikin kasar Mali ba tare da la'akari da tarihin yankin ba wanda yake da dadaddan cigaba
3: to a gaida Aisha Sharifa fa da wannan rahoton a jamhuriyar Niger kotun shari'ar harkokin kasuwanci ta yanke hukunci kan wata takaddama dake tsakanin kamfanin dalancin man fetur na kasar Sony Deb da kamfanin Mauritania na Star Oil dake hada-hadan sayar da man fetur a kasar hukuncin da kotun ta yanke jiya ya kwance ya wato ya kwace tare da mallaka kamfanin Sony da wasu gidajen mai na Star Oil 36 da ke yamai da sauran yankunan kasar ga rahoton cewa Ilai Sufu
9: rikicin da ke tsakanin kamfanin dillancin man fetur na kasar ta Niger Sony Deb da kamfanin Star Oil na Mauritania da ke Niger na da nasaba da basu sakan da kamfanin Sony Deb ke bin kamfanin Star Oil bai biya ba kamfanin Nassar Oil ya shafe tsawon lokaci yana karban mai daga kamfanin dillancin man fetur na kasa Suwandap ba tare

0: da ya zuba kuɗi ba, bayan yunkurin neman warware takardar cikin ruwan sanyi ya ci tura ne. Kamfanin nasu da ya shigar da ƙara gaban kotun warware rikicin kasuwanci da ke Yamai da Zumar a dawo masa da biliyoyin kuɗin sefa da yake biya. Saboda kamfanin nasu Tarwal ya kasa cika alƙawuran da ya ɗauka yayin tsarin sulhun da suka yi. Kamar yadda Biyu Abdurrahman, jami'in kula da yaɗa labarai na kamfanin nasu Sondep ya bayyana mana.
1: To, kasuwanci ne tsakanin kamfanin Sonidep da kamfanin Star Oil wanda ya sayi kamfanonuwan Total Energy yake kasuwancin mai da su. Kuma yana da ma'amala da kamfanin Sonidep wanda shi yake saida mishi man shuko, yana saida ma ɗan ƙasa. To, tun wani lokaci kamfanin na Star Oil yana ɗaukan mai kuma kuɗi suna hawa baya biya. Abu ya kai har aka je shari'a, kuma da aka je shari'a ta sa aka kama duka kuɗin sayen da cikin bankina. Aka yarjejeniya, aka maido kasuwancin, aka maido mu'amalai, suka zuba wasu kuɗi. To, daga wannan kuɗin da suka zuba kuma suka ɗauki mai da yawa, kuɗi miliyarika da dama, kuma ba su biya.
0: Yau da wani lokaci dai gidajen man na Star Oil suka daina aiki a birnin Yamai da ma a duk faɗin ƙasar, inda yanzu haka aka kwace 36 daga cikin gidajen man 57 ta dalilin barkewar rikicin da Sonidep da matakan da aka ɗauka na kwato kuɗin. Biyu Abdurrahman ya kuma ƙara da bayanin cewa duba da yadda gwamnati ke buƙatar kuɗi ne ya sa kamfanin na Sonidep baya ɗaga ƙafa ga duk wanda ya sha mai bai biya ba.
1: Aka bincike su, babu kuɗi, kuma su sun sha mai sun sai da mai man ƙasa ne. A cikin wannan lokacin da ake wanda ake buƙatar kuɗi, duk wani wanda ake bi bashi ya biya saboda ana buƙatar kuɗi na a ci gaba da taimaka ma 'yan ƙasa. Kuma aka lura da su 'yan Star Oil suna nema su ringa wasu irin halaye na ko su sai da kamfanonin nasu ko su sake musu suna, ba a san ba meye ne manufarsu, saboda shi ne koti ta ba da uzini a cikin station ɗin su da ke da kai a cikin ƙasar Niger 57. An kama 36 an sa su hannun kamfanin Sonidep har sai sun biya kuɗi. Kuma a dokance, in suka huce wata biyu ba su biya wannan kuɗin ba, wannan station ɗin suna iya zama mallakin kamfanin Sonidep, ko kuma su zama su su kasance a sasuwantare a saida su.
0: Har zuwa wannan lokaci dai ba wata sanarwa ko wani bayani da ya fito daga kamfanin na Star Oil dangane da wannan takaddama. Sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin da muka tuntuɓa ya bayyana mana cewa ba za su ce komai ba, amma akwai yiwuwar kamfanin ya kalubalanci wannan hukunci.
2: To, madalla a gaishe ki Cima Ilaisufu. Idan muka koma Najeriya, jihar Kano, an kaddamar da motoci da babura masu amfani da makamashin iskar gas ta CNG a jihar Kano, wanda ya kunshi shiyar arewa maso yammacin Najeriya. An kaddamar da motocin ne ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaradin Lawan ya aiko mana.
3: Manyan motocin bus-bus da kuma babura masu kafa uku da sauran babura masu amfani da iskar gas ta CNG su ne aka kaddamar tare da cibiyoyin samar da iskar gas ɗin a jihar Kano. Wannan shiri ya shafi jihohin yankin arewa maso yammacin Najeriya. Barista Ahmad Ismail shi ne shugaban shirin shugaban ƙasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG.
4: Motocin dai manya-manya masu ɗaukan kimanin mutane 55 a zaune da kuma kimanin mutum 40 a tsaye, guda 40 ne har da mai aiki da wutar lantarki, wato electric bus kenan. Kuma za a sa su ne su yi sufuri a cikin birnin Kano, su tafi kaman unguwanni da sauransu, sassa daban-daban, manya-manyan hanyoyi da ake bi da mutane ke biyo da kullum. Wasu kuma za su yi aiki ne a ma'aikatu na gwamnati, misali zan su rage wa mutanen da suke aiki gwamnati kaman su Bunsabans kenan, su samu sauƙin kuɗin sufuri da suke kaiwa suna dawowa ko suke zuwa gun aiki. Sannan baburan kusan ci a daidai sahun guda 200 ne masu amfani da iskar gas, da kuma wajen guda 500 wanda shi gwamnan jihar Kano ya saya wanda suke amfani da wutar lantarki, da mu kuma wanda za mu kawo daga baya. To, wannan su aka kaddamar da su yau, da kuma tashoshin iskar gas ɗin guda 5 wanda aka buɗe a jihar Kano wanda za ka iya shiga ka sha iskar gas, wato CNG a yau kenan. Akwai kuma manyan LCNG wanda su za su iya tashoshi ne wanda suke daskarar da iskar gas ɗin. In ya zo a matsayin LNG, wato in ya zo a matsayin ruwa, sai a daskarar da shi ya zama iskar gas na CNG, a saka shi a mota a yi amfani da shi. An buɗe guda 2, ɗaya a nan da Katsalle na Garinville, da kuma ɗaya yana nan kusa da Amana City.
3: To, sai dai wani abu da ake yawan korafi a kai shi ne

0: Tun farkon zuwan wannan shiri ake zargin an bar yankin Arewa a baya saboda yadda ba a samun wuraren samun iskar gas din a yankin da kuma wuraren da ake juye motoci daga man fetur zuwa iskar gas.
1: To mutane ba za ka hana su korafi ba. Yanzu dai kaga abin da ya faru yau. Wata shida suka wuce wannan harkar su yanjin babu ita a Kano. Babu alamar ta ba. Amma yau mun kaddamar da gidajen mai guda 5 motoci 40 babura 200 wanda duk za su fara aiki. Na sufuri da kuma za a fara shan iskar gasin nan. Combustion sata 41 ne suka bude a Kano kuma duk yanzu in ka je kowa na da wannan abin da ake combustion din da shi. Saboda haka wannan korafin amma da ana yin sa yanzu ya kau. Sannan magana AKK abu ne nan bisi an daɗe ana yi wajen gwamnatoci da suke magana AKK abu ne ma mai jan lokaci kuma mai kuɗi masu ɗimbin yawa. Amma ni na san zai zo don ya kusa kaiwa gwagwarada. Daga nan kuma zai to Kaduna to Kano insha Allah.
0: Manufar shirin samar da motoci masu amfani da iskar gas ta CNG ita ce bunƙasa wayar da kai da ƙarfafa haɗin gwiwa a faɗin muhimman ɓangarori da kuma gaggauta amincewa da tsarin makamashi mai tsafta kuma mai ɗorewa. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To madalla yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni.
3: A karon farko cikin shekara 16 Inter Milan ta lashe kofin Coppa Italia bayan ta doke Lazio da Chibi babu ko daya a wasan karshe na gasar. Kungiyar da Christian Chivo ke jagoranta ta ne ta dauki kofin Serie A a karo na 21 lokacin da ya rage wasanni uku a kammala gasar. Kwallon da Adam Muricic ya ci gida da kuma wace Lautaro Martinez ya ci suka taimaka wajen tabbatarwa da Inter lashe kofin Italia karo na 10 a filin wasan Stadio Olimpico a jiya Laraba. Karo na ƙarshe da Inter Milan ta lashe kofuna guda 2 a jere yayin da Jose Mourinho ke jagorantar ta a 2010 sa'ad da ta lashe kofuna 3 a jere lokacin da kocin ta na yanzu Chibu ke cikin tawagar ƴan wasanta. A karo na 14 PSG ta lashe kofin League 1 karo na 5 kenan a jere abinda babu wata kungiya da ta taba yi a tarihin gasar. PSG ta samu nasara bayan doke Lens da ke matsayi na 2 a gasar inda ta hada maki 76 ita kuma Lens ta hada 67. Brishkelia da Ibrahim Bayini suka ciwa PSG kwallayen 2. Bayan wasanta na ranar Lahadi, PSG za ta yi shirin fafatawa a wasan karshe na gasar zakarun Turai da Arsenal da ke jan ragamar Premier Ingila. Saudiya za ta tallafa wa gasar cin kofin duniya da za a gudanar a bana ta hannun asusun zuba jari na kasar wato Public Investment Fund PIF. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta sanar da cin mai yarjejeniyar da kamfanoni biyu na PIF. Sevi Games Group da kuma Kidia City domin yankunan arewacin Amurka da Asia. Wannan yarjejeniya ta kara gina alaka da aka fara tun gasar FIFA Club World Cup tare da karfafa haɗin kai tsakanin Saudiya da FIFA gabanin 2034 da Saudiya za ta karɓi bakuncin kofin duniya. An dakatar da wani wasa a Italian Open na kusan minti 30 saboda hayaki da ya turnike sararin samaniya sakamakon murnar lashe Coppa Italia da Inter Milan ta yi ajiya. A gasar ta tennis ɗan ƙasar Italia Luciano Darderi ya samu nasara ne kan ɗan ƙasar Spaniya Rafa Juda inda ya kai wasan dab da kusa da na ƙarshe a lokacin da agogo yake kada ƙarfe 2 dare. Darderi mai shekara 24 da ke matsayi na 20 ya yi nasara kan Juda da ci 7-6 da 7-5 da 5-7 da 6 babu ko ɗaya a wasan da aka shafe awa 3:08 ana fafatawa.
2: To madalla a gaishe ka Muhammad Buhari.
4: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
5: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
4: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
5: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
4: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To madalla a shafin mu ana iya karanta ta yaya za a aiwatar da hukuncin daurin shekara 75 kan salaman man. Akwai abin da zai iya hana ka auren mace fiye da daya. sai manyan kalubalen da ke hana matasa yin takara a Najeriya. Akwai tsakanin Boko Haram da ƴan bindiga waɗanne ne suka fi haɗari ga Najeriya. Sai akwai yadda maslahar tsayar da shekarau ta bar baya da kura da koshin lemon kwalba mai sa kuzari na da illa ga matasa. Sai ko Mourinho zai iya gyara Real Madrid da dai sauran labarai a shafin mu na kai tsaye, kuma Tinubu ya gargadi masu siyasa ya mutu. Wato Tinubu ya gargadi masu siyasar a mutu ko a yi rai a zaben fitar da ƴan takara. Sai a je a duba da wasu ƙarin labarai. A madadin Aisha Sharif Baffawa da ita ce ta haɗa wannan shirin, sai Fatawu Muhammad da ya sada ni da ku. Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a kwana lafiya.